Chira na tia bra. Ade kwa ba na wewe. Any Jesus Christ. Watren esa. Menia. Watren esa. Sa un suba mbane chaya.

mebrada soa why am o basa oni be pam akodite si adume na fa sa tra wakene na suba bia wo mo bia na je agoto ma me betra wakoma ma me ne ire wakoma ni mo esan sama pen ma hini na pen ma ti anyume ma wane nye no monsa na mo me ti adume ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea unya wenya dinina tie osori anyuma etse sai

onyankopon ayo ho sanchene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka yama mayama sahana tresem ne se emre bi na yesuri chemo any friend for me no be body cheno omutse omuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi omo bu an se hani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yes tin in sa or the can one any chira one sa sani a muchi dietia no and ya sa mamu ha mitsi sahana chesem ni se and me be na yes richamo any friend for me no be bani cheno amu bisa ni se we ya mobo David ba we ya mobo David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye we yi amu bua ni se ani owure ye didi o se wo betu mi aye en na yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu messia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade ante sumpo

And if you're for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wan sa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwa enye sa mamu Mesi ya wano huna de amu mwa Hey adi anti sumpo

kuni mdiye moja disitong kuni nkuni mdiye nkuni mdiye nkuni mwabre nina seye hongwa tiasi ay oma susuma wode ama wana wata inuo wadi kuni abre nina yeah say ya ho wa ti asia wa ba ma mi sun sun mo ho ate hey ama mi o mi tai no a ma di ko ni mo abre nina oh Jesus oh hallelujah la breka ya baba me kira ne kira sa abraham chai ka wonya me man ko nim di aya ne di ana fu a wuti me na dai so banya bre amma wiade a banya bre wo mpai bo mu atoye wiade a ai so banya bre a wonya asie nyankopa atamu a na wana ti asem ne ma le sie wiade emfa wo ma watam foda ai ai ai